Ahmadu bi Alhaji Alarba Ahmadu Lami sa yi Chester na yan bonu jodi Chester ke o bonnani diri Ali Modi welisan ko wawde no wawde weldi non ko non wayde way metodi.

0: Babacar si li ñu lay laaj moy gan goor mo tudd fi
1: ñu ni di nuyu yeen gañ ni di leen dara ci jamm di sant yalla bu baax nak goor yi moy su wajur ñu tudd Alhaj Malik ñu ko dank fay Alhaj Sanyay si si Alhaj Mokhu ji moy bayam ñu son Sanyay si bokkum mam mu jup si Amin Fall ci ciorof ñu bokk na ñoom ñu jigen la ci am ñoom ñu mom jigen ci mom ngi mom ni guru ak jigenam la mo te di vite bi ci akh ngi gëna dina ci bor ci bor ay 7h 7h30 ñu yeen ni mané ma dama wax ko gor gi
0: gor ga
1: Alhaj mo ko jëssé man ma daw fi ba fas ba mbir ka dal wax ko fekk Alhaj jëb ci France won fi ko waro test ko dafa bu dé fana kër bu ñu jañ sama mom ko def na bu baati yalla te la xey ko wax ñu yalla yoni bu ma kawal ne ko ñel abdou ne ko kat Alhaj Fagne nokku na mom mo jog dik
0: mom man
1: Alhaj Abdassis Malik
0: del wax mom del tuddu tu
1: mom Alhaj Abdassis Malik mom mo ñu dalal ni ciow li dëkk bi mel ni bëgg tax yu xeyek daw yépp daanu yi gangri yépp yu xoo mom ñu ne dal leen leena yalla nek di wax ak ñoom di leen waar di leen waar ba ndiki ci xol ko da nga ci dess na tuuti ala yeb dal woof ko di jang yasin man ma ngi taxaw di jang yasin jang yasin jang bu xaw yu jante xaw yu tuuti na alhamdulillah man ki nopp na legi nak ci pojam bu nopp lo ala yoon ci poj ala bisu nopp lo mu defal ko genn so di genné gor gi da ko nopp lo legi so di dëkk tumbu yëpp nek ñu dafa bay dëkk bi ay yëpp ñu tan ñëpp dajé ci ku ñu wax ur Alhaj Ousmane ci tiwaaw lay Alhaj Modou Mbène Fall wër gëss ñu am ba bi jëm ad ni ñu ko dal ñëpp dajé nañ Alhaj Khalid Mbaye Ilimani Juma ji al bi lepp la do fessé ci fass Alhaj Abdi Gem dal di taxaw ko mo ci wana ko wana gawang wana ko sakke mo Alhaj moko tax moko sang moko ñu wax bay dam fall ñom ñoko taxawé ñu paré ñom ñoko sang genn dal ni ñu paré ñako japp jagg na mom xawmuko fatti na ko ndax bo xalé la waye na mo mang top ci ko mom ay bu so ben complet bu wextal ben set ci baray bu xonku tekku ci kawam ana ñom mo ndigu ci mu taxaw xol ak ñu xol ko xol bu yag mu def mu xol ba ben ben ci def ni ci biir dal fa ben tanku chamu bi ben tanku ndaje bi duggu ko ci biir wamé bi fa ben takku jam tekku ci biti dal ni jox le menu bi
0: mom ala
1: waaw ala jox bes mi dal jox le menu jox ko wallahi wal yu pire ni tuddu

0: yayangay hotelma hotel modira bisamti abisamti imar imar bis umar modi bokar umar bokar umar motto jalla dugulo adan taw adan kala ma ko do buno papa mata adan taw ni dum amul lenu o mo xanya da yayangay nak ay mo mun ma ete daro
1: Thank you.

barak barka mo walo ñor bu kat ak ñeñ barak taka mbar mo walo fu kat joom ñar da ko mbar fa du mo mon walo joom ñeñ kat lam la ñu may da ak parang la ñu may da ak kapar la ñu may da ak fa du mo ñu may da ak mañ wat da ak duje wat da ak taxa wat da mo ñu walo joom ñeñ da dañ ñu ci mo walo ñor bu kat

ang nalalaan bay Ibrahima Job at tugay may dagbumi gaki si Jal Job Ibrahima mangilay jalan day marimacha kodwar

Usmano, tenga mayor no voy mi chimbero. Guay manco y chale, amarutale, asin boche, ungel, alaye, puno y albaguer, no baegeo. Far gay brim gay binta jaj, ak natu bu gay brim gay binta jaj, ak al gay brim gay binta jaj, mang koy dal. Mang koy dal daw da job, ya mam ben da kira, mam ben da far, boyok nyur bel sa sin tiget, ay way may marikum balaw bedem. Mang koy dal may madan, mangali moy may cham rambak moy may cham ay fa gay ndey ma dan ndey mari dem am tulay kumbalaw be ndey mare nga kodi war alaj malik abiyater bu ñun bi ci kodi war ci begg bu mi gacce ci jël job ci ko deug kodi war ko ku kumbalaw be yaam kunde mamina tram samba machoroso makatenda kuma amina ngaros becho ndey mar kumbalaw be nga kodwar ibrahim ayaye sin ngambelalan ibrahim malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay kuma ngal mo ma cha magal mbeker mboy ma cha ndey mar kumbalaw be nga kodwar Yeah, kumbangalimbo.

lamin jassar na jey nga betwar Dakar yasinal gibrim gi binta jaan yay jaan nga betwar Dakar ay kumbalo be jassama taabu jigen bi ma te joy baay mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jaale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire yasinal gibrim gi binta jaay Ibrahim gi binta jaaj magi tek far jaw far sa ku ngoy se jey bur ngandour bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay

ñaar fukkat ak ñeen bari taagam bar moon wala fukkat ak juroom ñaar dëggam amar fa duma moon wala juroom ñeen taa lam lañu may ga ak faang lañu may ga ak kafar lañu may ga ak fa duma ñu may ga ak mañ wadda ak fije wadda ak dafa wadda moom ñu wala juroom ñeen taa dañ yaa jëm teel yi ma war

0: de bëdi nga da lay kulé tayandu kul ko do gam len badan kul ko do len ñepp du ko ma jojëm def bi ci bëgg jall leer jakki mu jottal ba dé bëgg la do den ciar kul jo gendo borom fatim tan dara jëga dé xandal da ci ma sa xol ngona ya né waagan fay ak amadi ngona ya né waagan fay ak jojëm yalla ya né waagan fay yow li ñu kul mu ndaw mu ñu da wañu do ba ci sagat la jor geej bay bayam ma jojëm ben ci ro nday borobe la kuli ko do ngonda wërëj la borom ngona xel ci mbuy la dire ma fat ma ci bu ma ngona fal mukk du kumba jaar la ma sa sax bay bayam demel ci ndela yalla ndela para amadi ngona borom rande rek mar ko dukum yalla mar ko defal jambore ma je borom te len ba dal ci ko bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw ma ko ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megge megge ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli woni ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbagam babu muy ndax mo jige ñu wala bañ na yir mbale aram bakar sa wa aram bakar mom lañu may babu mbuj domam wala jox sagata mom ci kuli mbagam bu ñu kuli mbagam bu ñu mo le mo fa la sagata mo ko dal ci fo ta xal ci jabal de mo mal def fara bu fal
1: wala bañ na

Sambo jama sa umodi. Akan sa umodi. Moro sa umodi. Majar ka sa umodi. Alfan sa fal majar ka. Bam fal majar ka. Umu fal majar ka. Hari fal majar ka. Atman fal majar ka. Umu fal majar ka. Yasin fal majar ka. Yoy do majar ki jembo sa golen tawlo.

ci jumaane jumaati la tan ni maane ko dem nañ ko rek tam ko ni tan na wala mu ko re man di tam ko ban ci lan ko defene yanka tam ko mu ga may la tam ko defane ci te kene da ko ru tan ka ngal tam ni ma ko ko tan ko tan

0: Iki leg ni nyonyo nyonyo di sama imam. Lai ngalau ima, lai murapet sama mat, lai malau ayam tok.
1: Dau dau dau.

nak nanganan dog dagar matuki na ba ngayon dituki wasi ba mui na yan basi manding adokal pe na plan nila wasi yun isang nanang

sabai jana khambai mudiko subote me jani udal nilalaj malik bal malin date magana kumbangal ma ma jama garam bakar ma ma jam ramun tuyal jo ma ngaseju moy mam janga de njur bel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan bari ma yor ak bari ma jo bay dara fa jo ko ko nga de xon clair na gundi dim ba so gina go jaj ma de galo ji mbok njur bel dal ti ge dal sen bu ben wacu bal daw

0: yimɓe wonako ko garɗon ko yakare e am ɓe mbi wallahi bisimilla amri bisimilla ji hen ɗum noon mi jaaɓi so weeti subaka keƴƴahoɓe ɓe garti babiraɗo kadi noddi amadou wiyamadar gay amadar o wiba an kam hollide mabɓe bamma en amadou wi baba mbi ko de koyemin konoyi e min komin ɓuuri yaago reede komin ɓuuri maleede woni joni emin jogori haɓoyde jaaka joni noon ari woni a yahata ɗum ɗon ko fenda amadou wima baba ena ɓuuri konngol ko ndiyam so ɓofti so refi ɓoftataki sa nani pullo so neɗɗo yafarama yewanno jafaraɗo waɗanno minne kadi somin haali mi fenata ɓayri ko ɓiɓɓe bamamen kaldumi so yiiɗi somi yettima mi hirse kono ɓayri mi aadaniɓe komi jaaɗo e mabɓe kadi mi felliti yadde mabɓe so hiɓɗi so yiɗimi waɗe kono mi fenanta ɓiɓɓe bamamen ɓe o yimo amadam o yimonam o yimo ɗum noon mbatta hakkille ko mbimami ko ganda ko jamfo o yiɗo e nokku foɗon mbala o yi mbala bangge ma sa walani bangge ma o wimo sa wali bangge ma tan ɓe mbali bangeji mabɓe wi soɓe donkani mabɓe wodene lawol heɓe mbar mabɓe jamfoma e lawol heɓe mbar ma so naɓe donkani a yottoyta ko on jottoyta ko tamba ɗum noon son gari ha on jottima tan woƴƴi soɓe mbala bangge ma o wimo saɗi yedditi son mballiɗi kumandi mago mangu jappa hirki ma o ha fewa leydi cuɗɗa cuɗɗa ɗum gudere mbayano ha leydi ɗoni o wi kuɓɓa foyre o wi keɓoya toto foyre nde o wi ndenta gomiki hakkude mawɗum e to lelluɗa hirki oɗo maɓe cikkugo ha leydi ɗon soɓe donkani ɓe mbarete ma yi ɗum jiira guita ma ɗen ganda kalano an ko ko mawɗo lelloto yeko sukalel dari mi yiyata oyi masallah ñande ararba jaaji bambaɗo wimo amada o wimana ko wimo sa jaɓina a yahata jaaji wimo amad o wimana koy sa jaɓino feeram a yahata o wimo jaaji komi jahowo jaaji muɗum noon min ko ɗo koddesemi ɗo tawtatami jaaji heddiɗo e ngol mi yahata nde ɗo wolde amadou haɓɓidi bago muɗoma ha tiɗɗi o wonde sukaɓe fulɓeɓe ɓe jiiɓe ɓe mbaɗa fedde o
1: amadou itti kuralngal tottiti wimi faami ko jaatan ko kono hankadinal

0: yaudar da majami da ya haka shi ko yi fitar da majami ya bani ne kuma ce wannan wacce nan ki da kanka mata ba ni mun gutu ne da kurban gerte kuma sa an da fili da ya ta sali fana ko na tawo kurbi mata
1: Amadou arti yang kita faham di Madinah.
0: ene wadde nayi fofu.

yimɓe hade kusa o wimo ay ɗum wiwata yimama sampode jaaƴo yimɓe ayi jaaƴ o wi hirde nde hana gasa wata yimama ɗo o wimi ƴeɓɓe

yalla nga safal be ko waratam kam ko bandi kural kanni ala ko wawe mako o wi o ma yanna de kadi sona o halni be ko waratam ko be ganda ta ko warata am kon non o tarfi fitan mako lubi hakkadin o yidi hollude ko waratam ko kam ko balde mako ngata ko ma ya tawol raay kono tiyana tan goto o wi bay horam de o yi o wi irtu gala gen nanay horam de o wi misaji tikala gen gido be ngata hayre ngafina mi hayre jetta horam de lennay hayre ha fe o wi ay yetta haare wotere ndar dara dole ma fonno o wi may kushita horam de piya horam de ha laala de horam de denda ni woni min amadou ma yi shona non ay woni barata ka hardan o naara ngol ga fodi amad tan batin dum dubri wi wi dute nyaama je mota nangi et itti alla ndu ra jetti horam de afdina am sam poli wat dum jakana addu haare mawde haare de ko teddu do fuyi jetti haare na fute mun tinde tan buji hore amadou de ko tecci amadou laala de jirti ngandi yetti don pulo hiddi be jaabani debbo makko jeewo hawri fiyande wotere ni dunoy fitele o jawli fitele o wufdu menna feliti o sandi heddi lembe ngel be jaaban lembe ngel adi mabbe shudu habbi shundu wati ni duppiti shundu duppi shundu kadi ne may kam fogo don may

bani bubu jani mol hiti koy lu wadu buru ite jamara gala ta mayde ganda la ta mayde lam ha ta mayde hunde foko duban atle timo tet adu gorko pullo hala ma gon wala kewol hakku ma ko ite ma jamdi pullo o nawi nay haba hakku ma ko ya mere pullo o nawi nay hakku ma ko e farsa ko e bawde dayal pullo o nawi nay hakkun makoy gumale sama jam jalal pullo o nawti nay hakkun makoy hame chamel pullo o nawti nay batta makko fone kadi kanko amadu wona pullo wari ko ko safal mbari ko irgel bani ko o hiddi ko tweti luwa do do pullo o may tagale bini amadu dandi wali bubu jaji mal gorko mbal sina mina sambayta de gelo Hammadi ko kumto ko hay kambe mbiyata tanani be minido Hammadi tan ko neddo bawdo

ni ano dan bekam bi fon jandi lad mi ayo be ko hay gon hay bata bi yo sebi ko di hayu no lewu no tay ma de mani sajo mayi punta kala gardo duwa ngenda kanyu no yidem